0: and iOS for free. For Android, i-download lang ang V81 Radio app on Google Play Store. For iOS, i-download lang at the App Store. Just type in V81 Radio. Accounts, Facebook, Twitter, and Instagram. Hanapin lang ang V81 Radio. That's letter V, 81 space, radio. At maging updated all day, every day. Kami po ang inyong all hits, all Pinoy internet radio station. V81 Radio. All hits, all Pinoy.
1: Namayagpag na naman ang talentong Pinoy. Mga kachika, world stage na naman ang sinakop ng Pinay Power. Rumampa sa red carpet ang P-pop girl group na Bini sa prestihiyosong Billboard Women in Music 2026. Suot ang kanilang stunning outfits, agaw eksena ang grupo habang kinakatawan ang Pilipinas sa international spotlight. Bukod sa kanilang visuals, dala rin ng Bini ang patuloy na pag-angat ng K-pop sa global scene. Patunay na kayang makipagsabayan ng talento ng Pinoy sa buong mundo. Kaya ang chika ngayon, isa tong malaking hakbang at panibagong milestone para sa K-pop. At yan ang latest Pinay Pride all the way! Caprice, dream come true. Mga kachika, dream come true talaga. Hindi makapaniwala si Caprice Cayetano dahil natupad na ang pangarap ng kanyang younger self. Yes, na-feature na siya sa isang magazine, isang bagay na matagal niyang pinapangarap noon. From pagiging big winner ng Pinoy Big Brother Celebrity Call of Edition 2.0 hanggang sa unti-unting pag-abot ng kanyang dreams. Ibig sabihin, simula na to ng mas malaking career niya. Ikaw, inspired ka ba sa journey niya? Exciting! Enrique Hill, nanliligaw na. Mga kachika, ready na daw ulit magmahal si Enrique. Inamin ni Enrique Hill, open na ulit siya sa love. Matapos maging closed off sa matagal na panahon, sinabi niyang handa na raw siyang buksan muli ang kanyang puso. Ibig sabihin, may chance na ulit sa kanyang love life? O may special someone na ba sa likod ng camera? From healing era to loving era na ba si Enrique? Ang chika ngayon, abangan daw yan dahil mukhang may bagong kabanata na. Ivana, umamin na! Mga kachika, may per rating na 10 over 10? Inamin ni Ivana Alawi, magaling siya. Yes, tungkol yan sa kissing scene nila ni Joshua Garcia sa Love Is Never Gone. At hindi lang basta papuri, perfect score pa ang ibinigay. So ang tanong, acting lang ba to? O may extra kilig nang naganap behind the scene? Ang chika, chemistry check, passed with flying colors. Ikaw, naniniwala ka bang acting lang yon? Para sa mga chikang trending at never ending, ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: My name is Jessica. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Hi, I'm Rob Sir Evangelista.
1: Pinoy music ba ang hanap mo?
0: Download the V81 Radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
2: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
3: T-T-T.
2: Trip ni Tito at Tita.